Bandung, Mokai Hai! Complete now, ngay di pumuay prampal prambay, Khai Mesa, now what, Kokampal! Hai ni chibat mai na khanong chanak.